ẹran ti a pe ni isawuru igbin inu odo o na ni ota o o ma ni dojuko daada tori iwo ni aja inu odo awon tan fi ma npa inu nu iwo ni kini kan to wa inu odo awon eja nlanla to wa inu odo awon isawuru na saba ma fi npa inu ni won fi ma npa inu amọ nigba mi ewe n ba je isawuru yi won tun le gba be lo sorun alakeji o won tun le gba be lo sorun alakeji a n so nipa isawuru isawuru a mo tileku e ni gbogbo ogba a mo tileku e ninu gbogbo ogba awon eyan si je ko ye wa pelu iwadi won ni oluweri ni ma nsin egbe oluweri ni isawuru egbe oluigbo ni bi oke e mo gbo ninu awon asamu ede yoruba wa ni lodidi ni oluugbo ni ma nfi gbe toro fun yan lodidi ni oluugbo to ma nfi japa toro fun yan ati be lo e n teti le pupo se mo pe nkan te eyan o ba ni kapa ko le fi toro fun yan igbagbo awon agba odenu pe oluugbo ni ma nsin igbin oluodo ni ma nsin sawuru be ba ti e gbo gbogbo nkan e sa gbo yi un ri lodidi loluugbo ma nfi gbin toro fero ona lodidi ni oluugbo ma nfi japa toro fun ero ona odidi owo fun teni o odidi alaafia odidi okiki odidi igbega kama ma fi toro fun ma lo mo mo lu ode tori ateru atomo atomode atagba ni gbo mo tuntun dagba atoba ati joye ni ma nwa ko ko tesin je baba benja anso ni peran ti a pe ni isawuru tin gbe ninu odo kini se gan iwulo e po o ni mo fi so pe baba re ni to nje gan ko ye kan je e kan mo toju e fun keyan mo fi sara lore bo ba mo awon ton ba mo se daada isawuru to ba wa nu ile isawuru to wa nu ile papo mori ologbo papo mori ologbo atawon kankan mi tan ba papo tan se tan won ni tusile fa awon eleye ni atawon kankan be bi nkan tan ma fi se bi nkan aje nkan osole atawon nkan kan be emi o mo o awon tan mo won mo won mara won o oluode awon tan mo nu o de ta wa o de radneck ni awon mo dada oluode mi ti gbogbo ilu ibede baba ke pe o awon nkan tan fi se po dada awon nkan tan fi se po o po a si fenu ba ni eni oni dola number mi e fe pe mi fun gbogbo nkan te ba fe pe mi fun ni ti daada ni o tori daada lo wa nu abidi daada na la si ma ba lodo gbogbo yin lagbara olohun oba ni pe mi ni pe ijaya mi na ni pe mi kin so pe isoro kan je raye wa a ti eni ri eyin no ni ri emi no ni ri lagbara olohun 816 meta 5 kan 8 meta 5 kan 081 6 5 8 5 number te mo pe ni sinu